ni ayo Oluwa pa mi lerin mo ni ni ayo Erin ni yo ji Erin ni yo yo ri si

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate.

0: ẹyin lẹ yin ori won ba tin go kiki aye fele tan go kiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olodun to level kan to nsise tan we eyan yo mo awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o sin ti o le se emi le fi gogo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti christi oluwa ti gba ogo oluwa gogo so fe n to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada
1: hallelujah
0: e ba nki dada
1: hallelujah

0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ̀ kú àlómọ́ ni ọlọ́wà sọ pé ẹ̀bùn ẹnìkan ń bẹ láàrin wa tó ti dókun ṣùgbọ́n òun ó lu sókè a lè gbọ́ níṣẹ́jú yẹn ká tó lọ ṣe gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ ní ẹ̀bùn kan lára tàbí èkejì ẹ múra dáadáa kẹ́ ẹ gba agbára ọlọ́run kẹ́ ẹ lè di tuntun padà torí bẹ́ẹ̀ nìkan bá gba agbára kan tágbára ń bá lọ mọ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé láì fu ẹ̀ lọ́lọ́ yẹn
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ofe dawo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to dawo le ti oni te sibo ti oni te si waju odi di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri baba n gbadu enikan sun enikan wo tan enikan lo ri to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo jẹmọ pe ba to si kerin won bo ba pe yo gbi ba gbi abi to si kan to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lọlọrun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan wa wa wa lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so won wa mo be ni man ki ani n beere sugbon ta gbara ba de n ta beere won o se kini won o fun wa won ta watch won o wa jade won ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo

wage mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ranse olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na ton pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won o bere ke ni bo Jesu wa mo ma bi wa lere bi to ba so pe ya di o pe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi alere o se pataki je to ko ni le kan si.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo